0: Lavinaka, Ongona Radio 4EB, and Agoni Salani Kakumburaki na 98.1 FM, and Rukuni Story Bridge, a Kangaroo Point, and Ndotale was Tingono Vakaviti, Kabatokai, May Rongo, May Viti. Na Prokaramongo, and the Rongo Viana Vimboin Kevini Vakarawai, Mena Tini, Kina Tini Kandua Nakaloko. Nevangu Alice Barton, Ngu Koromai Sesi Sangani Aundrobe, Tumani Autuguna Boinikua, na Marama Basumbeka ni Sambeto, Arin Tavutavu Dola Arin.
1: Dola Dola Vina.
0: Came in the Barongo Sarmanda, na Kenda Ivank Vakanga Vakayalo, and a Madawango.
2: And the Lisoni and Boinikua Saturmai and Avaktekubu was Indua, Menatikina Indua, Kinawalu. Wakatikibu was Indua, Menatikina Indua, Kinawalu. Nakalunda Wimbuli. Asaka na kalu meraram mai asararam mai nei tukutuku ni bimbuli matai ni singongo sakotuki na indo na paka samati tombu membaleti kenda na tamata sa senga ni mbaleta walinga na mbuli ni burbura ya sambalet sartalinga na bimbuli ni kalu elomanda mutumbuto na tamata ebida na kamenda bulita nimber ni ndarongo na bosa ni kalu Nelanda sabakatu na burubura singa di waktok taki. Kena wasa-wasa yumbietu na mbutumbuto lua-lua. Sa lalatu na mbula ka singa di waka imbali-mbali. En mbula lala ka mbutumbuto ngori sa ya babalatik nga na yalu nikalu e Yelanda. Iani sa rong saramay na wasa nikalu sa raramay en kena imbali-mbali sa tumbu en mbula Elomanda. Ni sa ya bala na yalu nikalu Kasarungodi na bosa ni kalu sanggay rarama mai. Na rarama nambula. Ia eadamay nambula ngori ni sarongan na bosa ni kalu. Asaka na kalu me rarama mai asanggay rarama mai. Nandaw ni sa amekaya sadak na lumalangi e na bosa itioba kinalewaya na kedanga e na itingo ni ngusuna. Same wasi tulung sa ngukatulu tikinay ono. Nisaka kokoya kasayado sa wakrota kokoya kasatunde. Amen.

0: Yep. Nā, o le pesele nā, o le le motore ngā, o le kako prokarame I le neifo I waveau. Aro, kikilo ki le tala I le tau I. O le teimi le nei. Tūsa e. O le... Nei, laso se fulu le nei, o yo laso sutasi le nei, o le maasinga se fulu. Ia, e se fulu iwa tike li, faa solo atu I le lua fulu iwa tike li le... Ia le...
1: Irona mafanafana.
0: Ia, irona mafanafana le na, ia pa le... Le telefoni nga, o le... Ole alu ole e a mafana fana. O tae au. Ia e susulu malo sile la. I le. Sulu malo sile la. I lua sa fulu ki keri. Fa solo atu I le lua sulu iwa ti keri. Ole a solua. Ole tu mai I e ia ngai ma ulu ulu e to ulu solo. Suluiva ti keri se I fa solo tu le lu fuluiva. Ole a solulu. E fa pena fo I o na ma ulu ulu. Sfulu ono ki keri se I fa solo tu ana I le lu sul fa. Ole a sotofi. E puawa. Sulima ti keri se I o latu I le malo si e lu fululua. Ole aso parai le ya mau ai fo le mau ulu ina I sul lima tike li se yo tu le luas ful tike li ya ma ole tu langa ole ea I le sul lima aso ya hoi mai e sfulu lua e sfulu fitu le tu langa ole ea ya e kōringa mai e mamale e I le nā taimi. Ia e mantua. Kusa o leo wa. O le wha solo solo ngā kunga le o le. Wha solo tunga o le ea. A ngā I le. I vai, vai keimi ho I le le. E fofoa ai a le. E fua moa o. O le ngā taifale. Ah, moa ampu.
1: Le. Le tau le le te le owa e tawa ne eo le tawa le vai aso atua. E ae mawana I timo wa ole mele yeo. Mana o mia lawa timo nga ia. Ae na ole ma ulu ulu ana e ta ulu ulu solo a. Ae e ewi ana ta ulu ulu solo ia la lawa e mawane. Mawaile swa vai e fasusu ai nei la au. Mana o mia foi le swa vai. Mamango uo tele ne mamango le tele o mutia. Ai ole fasolongo atua la le ole tala le ole tau. Le suinga le ole tau le mafanafana ma le. Ole swa sami. Le foi la walaka le kaimi ole. Ta ele palolo a.
0: Ea. Nga.
1: Ya lo. No lo no wing ala fuwa. Le ngata le. Le ta tenga ye sa moile. Le so sa automat. Ye uma lo le sa automat ta penga lo ai fakat kali le. Le a pali ta ngal palono.
0: Le ai fa. E fa kali mo mo se I. A kole masinga. Ah. Ya ako lole masing ole. Ole masing nang nye yo. Bokitop. Oke lai loin nga pe. Ya.
1: Pe.
0: O nga. Bo fa nga ba ilo la yele ile.
1: If I tell what so pe. Umole ma ato ang ole masing.
0: Ako ole masing. Umole nga ato ole masing. Yang fa kya fa kya ule wa so fiku. Ya. Ako lo aso ngai fiku. Ia ngā o rola I kai e. E alwal kā ka fai e. On mea ngā sa fai aso la I. O kā kou la iki ya
1: ya wa la ta fa lo mo ya so ya le ta ma me ne pa lo e fa fe no e fa ya le e tanga ta e abe ya ula mo so oi ah o me nga le ngo fa lo mo mi ya ita tele mai ta tele mai ta ita ya esa ta fa lo mo tanga ta ma tu tu ta lo no ai Ayo aso ye ona tai mi la metal pa lo. Ya. Tai mi fo nei fua ya le me ole. Mo soi. Vai mo me o ula mo soi, vai ma no. Le ula ma no mi ma tong ni la ye le ole. Le fo. Ai la e e to mi ara va ta ba pa lo wa pu fo ai no ye le pa lo.
0: Ya na e o la uma e funga mai il temil na a fu uma mai ya makala uma ya ya la uma fo ya la to funga mai ya ke mi fo langa wa ole ma fa na fa na ole sami il kemi wa kusa ole occupation le a occupation fo ling ole mele pa
1: fo angale
0: pep yo le pep yanga e fa penga la ya ya taile sam ole ma fanga fanga nga nga e manga umia ole ma fanga fanga fo inga e kawo nga yai le keminga le la fa nga wo le pep yo la fo fo ai fo i fa nga wi fo mo le ambula ko wi e kawalan kukusa pe los fulu ola pe ole lo pe Lu sulfa ki kedi ka unga yai le ma fanga fanga ole le su asambi ya nga
1: fanga le sili sili ese ya te foa I mai ne e ola I ona tangata
0: ya nga ya nga
1: ta to te pi ya in fa fta ya
0: e bolola
1: le tu oki ya na foa foa nga fai
0: ya e un maloa songa fik ya uka u a fika u lele ya la ya so ya fikuma a fai a fika u lele ya ya olongo ingolo mko a ki kelle ol palolo e mo pe a fika u lele ya le ile mafang fanga ole so a samima yo le kelle vo ingolo le palolo e ole anu fe sa u lunga va lele
1: Alela, ale, olela, watato, malamalama, ile afo, ile fofo, ale fofo, efo, ipol kalami vea, ia, ale afo, ia, sure sure, io, ile sam, ya.
0: Yo.
1: Alea, olea, unga, ole, ya, alea, e, otato, ia, ta, maima, mama, yuko, ma, ae.
0: Ya, nga, yo, ka, kumbas.
1: Ema, tua. O le fofo o fua ia ia mai lunga. O le fofo anga nga o le ambu fau.
0: Ia o le ambu fau.
1: Fofo inga nga o le ambu fau. Ia a la a kala me. E li fo inunga le ia fia ola. Ia mau e se si amu. Ia la e fa manga aku ia le nguko le ia la poa. E ke le kamana nga ele.
0: Ia la nga. Ia fo ili le... ke mil nga le ko ulu fo la loyal ya wa lu fo ngai lu na la le anu fe le ya ke mi kong wa la nga le wo pisi ko ai wa ye ka nga ka kuri ka ya sola e kuri ya ya ka le e pe ko du ka le e kuri I ka le ba le ba o ba ai pe pe o ilo se palolo ya la langa o ileva awa o inga ileva e miki uma kwa ya le sami le yuka
1: okay.
0: Miki akwa ngai kai
1: pe ao na perka
0: ya la pe akwa ile kai vanele nga wakule le kai e ngai kai e makafefe uma kwa ya le kelefo ole angufe la kwa uya I kai
1: ya
0: nga kuro le kai ya a ku fo la ya ngai
1: ngai
0: ngai angu fe kai
1: ya fa kan kali mai kamala
0: Elainga uma mai e avo e meu meu Maria caia.
1: É.
0: Ele nuku ia el menga e ele ava.
1: É.
0: E foi uma Maria ngofu ngofu mai ngama.
1: Fakalikali
0: wa ngal fa manga un kuvai en fa upeala ia le. Ya ele ke makia a ava pe ola ke kafe a ku ele fi ai el Maria. Na. Paul me le ma.
1: Ele no ia ele ya bufele fa karikali.
0: Al bangal me ola ma ga ya ya ya ya le ya la po nga na fa karikali mai kai ole ya yo. O ole me ai le al wara nga kasi ya ile. Ile ile kausanga ile ile le vai vai me le a.
1: Ya anela e manatua e na osa tau wai sa mole le e tau te faiele le melea o le palolo a o le kanga o le palolo ae e ina le losta manatu vai pe fesini pe va pe fea la isi e tunu
0: e
1: ma wele amu
0: so se nu ulava e iai le amu e fofoa i fo iale
1: el
0: panolo yeah mawai e fai e foi e mawai foi un fele el kaimi le kaimi kaimi e el kaimi vai e ser kaimi inge le sauf e ser kaimi o i le nof ya
1: manko la le nof la o malulu
0: io
1: ele mawala ya lako e fa fela lako ye fo fo lako amulaken
0: e jei longa la va e aluakule lai o ya lako ya onga maua foile la kovi ole spawn ole am ai kuso le spawning season le le
1: ingele
0: sauf
1: okay
0: a ola e walu le lai i o ia nga vai foile ia le la kovi pola kongul kai mi fa le le
1: spawn
0: e ma fanga ai e oil ma fang fang ole sua vai ile lu sul fa ile lu fulu amaka kule ampe amaka kule kol se fulu le ma fang fang lu sul fa nga ile kol se fulu ah se me fa pena ka ile ko kil kilo ka no ku kol fa le ah ya nga suba ile nga me la nga mo mo le amu lai ka ile ah le a e ola e ye le ola ye le ola le amwe le fa pe nga se ma fa le le a e kauke fe mo lo ya le ma fanga fanga i ai e ai a fanga ku ho i la wi a la ku misi le ya e kau le am a e ki nga fo le ki nga fo le ki ngo
1: ole
0: amu la to yo pe a ka fanga so o ai misi ya
1: ele nga ka nga ka ka ye fa papa i mo be opo
0: ya me nga o ya ku la boli si o boli nga kongi ya ye me nga o me nga o taina mat a
1: ya
0: ya e o nga o i mai i mo mo fa le fa nga ru nga va ye la ku fa nga i nga ya taina mat ye nga o la ye le ka wa i o ya mamale pe ko i mai si amu va le le ele ka ka unga ya ia wai e fai kau fia foi kau sanga o kau fai e kau fa aola ia ia mangua ole kasi le fei vese lau valu kolu e pole valu fa leenga fuka ai loa ai e leenga fuka ai loa ingei e sa inkisi ingei Australia ia le mele ole spawning ole am ole reef io e lei di cosa è lei leva
1: e lei leva un e mo essa e essa una la usai in chi si fa e lei e me olo lo sa perché è il messa la cosa su e
0: ya ora ko isu e ya me hoi le olanga o mo me o memo fa le le a ye le weyon
1: ya
0: ke kelenga
1: kelea o menga e o sesu ai e la kamai mo nge la sa nguanga e la ta mai le tangi na ma makanga la ko su su e le o le ap
0: ya nga e o ke le ro yo pe o ko inga fa le o fo ringo ko inga le
1: le falang
0: Le.
1: Yeah, the French.
0: Le kaka inga.
1: Oi.
0: Ele ko inga vale sa masangi nga fai. Ele o se Australia. Le masangi fai nga po kala me fai o mo mo mangu yunga ole ole fonga ele ele. Ya mamo. O ia.
1: O perkangi, ele se perkangi.
0: Nga oke le no po ile ngo oke lo le ngo osko inga ya inga nga le ela e fa ya ya ya po kala me o maku o osko inga a esa ila i al falangi nga le o malako malako va e va ai esa ke le a me sa o foi la ko i
1: se foi me nga ola ko po
0: poe mailano yo ai se meia nga ba ai la ko inga la le o ia le mo moi lo
1: pekangi
0: o ia
1: is British
0: o ia nga la o ko inga la nga nga nga nga mo moi lo le mel nga ia nga la ai ele i ai ia ka kere i fa longo ai ingi ngu o ngisi ngu o langi ua o la ko o au mai le mea ngā e whai e ia, ma whaau ngā e tau sa mi wha lele. Ngā o sa mua le ka ke wha anongo i e. E wā e maua fō e lai fō e maua e kāla la au Māori. Wai mai e kele ngā mangu lea ngā ilunga le o ngonge wha lele pā o ngā ke kele fō i ala kou i e o i whelingo le Taranaki e. Ngā
1: kispenga le lakua ngā le.
0: Ya laku ingal menga ya ingal menga le ga ngali foi ya le ele yo captain cook fa ingo ya le peinga o pay of plenty ya ingala ingala nga sa ilo ai au mauli no wa ke kele kele le me le si kausang ya me wa wo wa pai ilungo le ngonge ya ia le meo le le angu fe fale ia e mo fa mai la ho yo mangu le anga wa ia ai le ia la ke le do inga ia
1: e ka ni la ngi la wo ilo
0: ma la wo ilo ia e la ngi la ke le
1: pa
0: nga nga yo
1: ia e la wo o ye le au o fa lo ngi ka nga sa fa le pa pe o ia ka nga ka ko ve le wo ngi lu ma
0: O ko kere hoi ka ka samo nga oi e.
1: E ka ngal palolo.
0: O ia, ia. E alwaro hoi ke wha pengi usila, ia po saan ko e kaal palolo nga wala nga. O mea nga o nga e mau
1: am. That's a life for this.
0: Nga o reola nga o mo meo amu ma mea lai kai. E inga ia wha kere inga ia le, ia mea ai o. O e mamaua i ia. Ia. A wā kusa ole amu i kaile sami. Ole ko ngā vaol ngā i yuka.
1: Ia.
0: Ole amu i kaile sami.
1: Le forest ale sami ole apu.
0: Ia.
1: Ale forest ale lungon funga ele ele.
0: Ia. Ko ngā vaol. Ia. Ngā. Ia. Ngā.
1: Esa au ni mai la se pese. Fakar kalir ka malpalol pe ya ya wa ya foye ya wa kai mi foye ani ngai ya makai ya nga akilole me madi okele i va ai faka sin palol mo va ai mai palolo wa vela okele i va ai faka si fe ani le ye i palolo pe Pengi angufe pa
0: ea. Mo angufe. Ole palolo. A ola le keimi vale le fofoa ai le palolo. E ko ulu i foi lalo. Le ia mea ngā la kupoko.
1: Ex.
0: Mo ex ia ngā. E ko ulu i foi lalo. Keimi la ngā e ko ulu i foi le lalo. Alu lalo ilungole kakia ilungole
1: mamobale am
0: kakia ilungole ole am in fakali lole ya soifiku umalo aso ga fiku ya alu folo ilunga wa walu folo ilungole angufe ya Og for forhånd af alle ægslære. Ole angufe ole kingo ai pau nga le nga le ulu ilalo ia pau akula le ulu nga alu ia pau I se va ole am yang aku ko ala ku ala se si kama I afo ia sa o ku nga le me nga ia le ulu ole ia la fo ia ia kidingi ia ulu o le mele o le angufe le nga pau fo ila ai afa ia la pau fo inga ele mau ese ia ia
1: mau
0: ka mau ai lola ia le o le amfo ai o le mele e mali ai afa ia le amu fo ale le sama wai ese ia le langu o amu kai ia ke ba ia ia langu mu pae sama lang boanga mea maka ko ina lang eses ya apa u fala le ulu ole palolo fale le lang sama e sama fo ile le palolo e oso ipo ya
1: ola mo vinga la laukala o amofe e fo ilunga eses malakokala
0: eses umakala e al bui foa le ulu ole angufe ya de le pa ulu la ola ke mi e li foa inua ya e li foa ia ila nga ia kala ai kangola ka ma ye ke ba ia ku kongo la u me kampa rolo ye ke ba ia ku ese e lang pu mu le si lang me makales
1: yo wa ya nun kanga pelol
0: ya o walo I malesi bea ya lesi kai bi nga usabai I fualalo ya o fualalo la la kala kama I yuko la la ko wava fale ya la kala kama I ku yuko le ava o le ava o le menga e ave aku kai yo ya la kala kama I la yuko le kere inga sa sua mai le kaima ma au mai le palolo a mai lo ku ulungole mai kafe a mai dungole ole ngongi ya e wa kula ya
1: e wa kanka kae mai
0: ha e wa inga ku dalo le me vale le la ko me ka palolo a fa kali le sau le ngalu vale le ya ma mai ya ngufeya ya e ka ki
1: Fascalo
0: polea ole ulu ya nga
1: apa fela mo uye mawai kai ya la ko
0: a fai ma bau I kai la ko a we ma fai nga o I kai o ye papao yo ye papao ye nga lo lo la ye le ya lo le si papao a le si ai aso ele si yo maku ile leola vale
1: que le ol ma como ol ava ol ma como ol ma ba bi ka ile lo aku
0: ye ku ke ape se furu ma ile ka ile
1: le ma ke ile fa lo mo fa pe en kan kan ga o ka un pa lo be ma o en pa lo be ol ma ma o ye
0: ka ile ele ma fa nga ma o ba fa nga o ku ele se uri nga nga o ku ka u ai e ye mo mo o fa nga ya elim failanga mau ise palolo pa fa ye kau ai ai fa ngai a fa pe faile sa ale al malo faile sa le malo ingu ulanga ye o ko kele ele nga o ko
1: ole ba faile sa o ya ma ko sang ko fe fa ngai ngole ai ngale ma sang ye ya faile me ye o fa fa me ye o fa ngai ya e mo wai na ko ya mai fa ka ka wi a fa ka wi a
0: o kele ka
1: ai ngo bo ma li o el kan ka le ai pasado le ko fa ya la la ba sa wa ye me yo
0: Ale mela e fermi. E kawanga faile sa al kongu al kowangu. Faile sa alele e kama faile e longo le malo. Pe ma faing onga o aku ngisi e kokole. Kama faile kokole amu. Ba al menga le faile inge.
1: Ale menga le sa kama faile ya. A kula i mai ai folengo. Tiene kai ninga fa longo o o saung o ikula epa le ko e koko nga makala nga langa nga dwe nga nga li sami ko e koko o le kongo nga fa soro solo a hale le ko e koko o akuya
0: nga e kanga koko o le amu yuka au mai e hi ai yuka
1: Yeah.
0: Ai awole nga okai le au. Ole au ku mai kai lo pese fulu mai lai kai le mama ona.
1: Mama kwa e mole le au i fo lo va ka ke lo ava la
0: ko i. Ai kokola yu kai.
1: Yeah.
0: Ia ngo mai le o nga la e o mai ai ai ala ngo mai. Ka
1: la nga fa lo mo. E ale kai mi nga sa fai ka wai pepa ku lai mai pe ia. Yai fo ya kuila e pale coffee palimbia sa amakala nga beka beyo ko ko ko kongo
0: no
1: ya awala nga ngai ofo le makongo uya ya le malanga al balo nga ofo ko ko kongo
0: ya al kongo le sin
1: ka ka ai le pa ko bu fo ba ya ba ai la ko ko ko le benga life ai la ko
0: Mia al kasinga me e o akoi mo mo pa.
1: Oui, ama me o pa.
0: Mo pa ai kai. E pa ko de kongo ia. Wa ka o le anga fo o kongo ia. E kilingi ai ia mo me o la pisi fa le e ava ku yu kai. Ah, wa o si a inga ka wa ia la ko la pisi le. Ni sam ia. Ia anga ku la ia le o la pisi nga ia. Aku poloka mai me o o ao o mea ngā ko ngā kongo
1: a mea la wa mā ngai a ka iro e isi ngō a mā kou lawa i a ngō wa sa e mō e sa ngoanga sa ha whaima ku sa o la sa mea kongi o mai e la pisi a so ia a re kei me la ngei waka wha alongo ko kō a le kongo ko a ngai galwa ele malanga al malonga ngau ko ele pale mea sa wha solo a ya sa amoa ya bolo le ai faile ya bolo ko e bolo ko e kawaien la pisi a mobor ko ai nga o kawain ko la pisi mo fa sala
0: ye kawon a kaw mo fai e fa mama ya le nga kai fale
1: a pa la le mela o no ai no lo nga o fu nga o ku o fa ya ko le ko Fihanua whangoka. O au fiti a kai lele whangoka kuiri sea. Ia. Kele fi ngoka whaesai. E wha mui. E waleanga wa pāla. E se a mea lenga ma wale pāla.
0: Ole pāla ngai. Ngai wa maua inga.
1: Ia.
0: Ua.
1: Kule wakoi. Fihanua whangoka. O au fiti e kai lele mpangoka kuiri sea. Ia. Kele fi ngoka whaesai. E wha mui. E waleanga wa pāla. E se a mea lenga ma wale pāla.

0: Le palare a waku yuka e. Le sawo re ngaru waru yuka. Au mai le ele ele a. Au mai le o le ele ele ia. Ko e mix male. Male ongongi a. Ia a emangua. Au mai e ila male mefa le o le o koka. Au mai le o le o koka. Ia. Ngaka I le mele ia le. Yale Congo. Ah, our Congo, I so solo in a cow fear kelly or coca. Yo, yeah, onga, I am a five oil in Congo, onga, ave, vai, ele Congo, yale, el palpala, male, leong yung.
1: Ah, yo,
0: le fulana, onga, or Congo. Ah, le, or menga, linga, al camaleo. Oh, sale ni causanga len que
1: a le ngal wai
0: len a fai ele fongo fale le len a fai ku samo yo ai ke ingo wa la ku ai ngo ko ai mal va fale le ngi usila len nga ngo ko ai nga
1: isa fia foi isa fak
0: yo ya ala anga nga la ku fa biko ai sa le sa foi ai la ku kakala le fongo nga le al kamon wa ya ma la ku fai la nga me nga le koko or kong ya a la ku ai ngo ko im ba ari ang yu si la I nga ya ale o me nga nga nga la nga la ku fa ko sa le sa o le o le me nga o le kong o ya koko le kong o fa le ni ala fai la nga ko or kong o ma nga o ya yes ye yu ka le ia ai fa mai fo ia ai a kele mai fo ilai ai yuka yo kele fo inga ole o mai o ia ke kele ma mo mari ai yuka ia ola o mai fo ia ai anga ai aku si ia ia ai ko mai ai e ka ko
1: malo ma ngai fa kar kar ko anga ole si si ma
0: ya o que lo
1: mai ya
0: si me lo fa fo ole asi ka kur pesele mai foi le kala ngam ngai kai pesela le si si manga eta na tu de su ngatu ele a un fa fa ya.

0: Yep. La koe. E i fo'i singa isi fa'apoponga. A kere fo'i le sipe. Isi pese i nga wako e ka ua i alu ngā i le wakia kei. Fe e moa i solo ia. I a wila ole. Ole langi. Yep. A ke inga e a le fo'i ka ke fa'alongo wako e i ai fo'i ia. E iai fo ile au ngā o le emo fe emo emo a i o wila i lunga i le. I lunga i le wake kia. Ai mai e o le kele o le me maua mai. I wila i e emo lunga i le lei mo le. Le lei mo lalo o le sami ko e le lei malunga o le fonga ele ele. I me whai o la auma. I e kai pei fo ea o mea whai e a viho ka kou i le whale mai whale le a e ka oko ai i a o i fo le kemi whale le wa wailo o le fo mai wa kau whale kongu mai a kau whiko ilma ngā whale ale mai a i o ngā waku boila i ele o mea whai o masingi whai e a waku
1: Fakke
0: i ele faku. Fakke i ele faku. Ah, ku i singa wila i kokongo ka kokingo. E le ala se e senga ma me i e pa a fe e moa i a. I a wila i le po o whaarele i a po le ao fo i a. Ah. O le ao ngā fo i o le wila ngā. Ah. O le ai i le paua i ngā i wila ngā e le leimo. Mo la au. Ko ngā vau ko le leimo lalo le. I lalo le sami. Ka kele ilo inga ka whapea i ka ngale emo ao isi, bua emo isi ka imi la bebea isi ka ngaka. Ka whai kawa kufo i mea e ao ngā i ale wila le emo marunga. Ia e ao ngā fo ea i kukongu ole. Ulfo ngā ele ele malalo le. Ngākai whale.
1: Oh. Yeah. But it kills.
0: Ayo, e o ki ei ka ngaka.
1: I know someone, ngā maliwa ya, ole e lua maliwa mo kau ki e maua mai le mele o le wila le, ole sila maliwa o le wila, ngā, na moku mai e ilunga ole ngiu.
0: Mio.
1: Sawa avele ao se itula ulawa lo ngutu malaki. Avele le ulu ole. O si kenye nga sama vali mai sa maliwai.
0: Ole lai.
1: Ale wila.
0: Ia ole ale lale kausanga nga uoleba.
1: I was 10 or 11 years old.
0: Oh.
1: Yeah. Around about that time.
0: Mm.
1: Either 10 or 11 years old. Maliwa ile aule wila. Emo aule wila. Ala esama vadi maife aule sa yukol fakoanga. Mo olae olae wa yele warning ose makangi le le afale sa ya ni ala sa o ya ba na ko ke ka ka yo e la o mai fa fie ma popo fa ka fa le le kai mi kibo kibo ma le se se ya popo fa fie o ka me o mai fa ye me ka sa ni ya ko me ai a me la ye nga mo ko le a o le u bo se ken el nga ya a o le singa pa le wila Umayale sika ankai.
0: Yeah.
1: Ne wila.
0: Ye kele fo ia kala. Kele fo kala e maua mai meio. O le emo le wila ma la bebea ai o fa e kongul kuspa ia. E ke fa alongo a o la ia i kala e. I kongul kuspa ia i kaka. Sa kaya fo ia ia le ia le kai kai aua loma faalele o Paul o Saulo nga o Saulo nga nga alu e a fo e fasioki ia kaka keri siango nga mai kai yo ia ai la koi ai kai ai ele wila ia paka kui fo i lalo ia sui ai lolo fo i malanga mi o
1: Oi, foi science a uma fei. Papai do engane a lego pro filho, pro filho que ó, ia pa.
0: E é que maquei aí, homem, que me foi engana. Na ali foi ia. Ia neri de oi foi yo. Oi foi, oi neri de, lengo o sol pese, desse pese, desse ali ile. O yonga lenga folo eleia ah ki ma ke ai nga fo i vai kai mi ai o nga fo wa bo ai ol vai kai mi kong o la e ka e kar palolo la e o sol palolo nga ai pa u ko i la lo
1: ka po yonga
0: folo ai ele ah ya ba nga fa mai ele ai ele nga folo ele ya wa ma ya ma ko wa
1: a u vai mai ele
0: fa le via fia ele el mongia ne ya ngala ko
1: ele ka ele le ka
0: ya ngala ya nga ko kiki mai va va yo ele ka folale ya lula ya alula ga la su ele ko po ve
1: Kulia kwa
0: o ma popole la va vale le ke ya bo so va po se il makangi ala nga lu va kula ko va o langi le nei ya e su e vo o la la fie la lol ka mai ngai ya ve ro lo yo kongi la la lol di de o ya kongo ale le ya con hilo y la ah ngala y con ya cola hola tengo fungo fungo ahí ahí va a calcalía la come ahí ya vos se sed que mi ngamba guay de ahí ngala con hilo y la alma va a ir ya fat coi nga por la me ya o sola ngal kamo e muso e alu inga ya wa le ngunga ya elevia o ye kanga ka le ngunga nga vai kai ngunga nga fa ya ye alu ye o ngunga o ngu ku so ngu o ka ka fa pau pau elevia o la ye kamma ga me nga nga le nga sola ile ile va fa un kala bori inga ya maleringa o Saulo nganga emo ene wile nga mawai ya mawai fo iye nga kere kanga ka kei siango engofum fasioki ya va penga ya o kele ya o kanga ka fai emo wile nga ane ale fo ga ka ki fa longo aku I pa ka fai kau lei ya I me fai o le si si o manga o la langi e a unga fo I le me o le wila I mo me o la au ma mo me o kai I le sami e a unga I ai a le mele o le wila pa a emo mai fo I le ya fuo ku ya ile emo mai le wila ala nga emo le wila o mo mo makangi va ai fe ko ai fe ko ai makangi ya nga emo ila ile le wila pa pa mai ai ya ia fa kili ya ya u male au nga o nga me u mai kongo le si si manga la la ile fa pe e fa fa ya fuo e ile a kuose me va le ni mo molla langi lengi ka ke ngofo ai ai umale ne ko fuale me male male me a nga e mo wa mai ai ya ole a fo ile le ole e foi lá singa kala nga I oi I fei I oi samo a foi lá singa kala I oi samo e wi ngai le I meri o foi mai o ola samo o gele longa po le mo wi ngai le fa mai le mo wi ya mei o mai le ka I fa wi oi samo
1: e o la fa ma
0: an fa mai le o le by various virus. Olai mo ola la fai mai el vanga le a fa pe ke va ia ko la mo le e fa sua ki mai fa a ko e mo e va ia ko e pe mai va e alu le kingo ke ia wo pe e ya ka un ave fa se kui aunque ne lola por al kui a ke u de ka mai fa mai vanga ir fa mai le ole pavo virus Pavo virus. O a una la e ke vai le mai le fa suaki. E le fa suaki mai me ai a o me fa ai o pe o vai. Ya. O vai ia ma winga vai o ke ia o vai ho. Bo pa e mai pe o makua. Pe wo makua le mai le ai mo va ia ku wa pe wo walu le kingo walu long kingo e kaulanga ave va ai le e va ai le fo mai mang wa e fai sang kui e mai e ia le kui fa ko la wa sa mo wa ia kai fa o sa mo ni ai la ngai a fai dai mo wi mang ya kai fa lu sa mo no inga ka mo foi la nga mo wi ya I si ya tu nu ya wa a fa pe o ka ka sai sa mo ai sau ni sau ngei ye por ka ka foi sa ngei a la ko I mali ma ba ku le fa mai nga o me ka mangu wa ku sa mo ye ke ila ye le wo pepe si ya kui I ka I fa u sa mo a ye o ma ka a ki dia yang ke le ku fa ma
1: na ma wa a ka fe na ka me se ken nga ma wa I fa ma I me a ola yo sa mo I mai le sa mo
0: ya ku sa le ke ma ke ol vai ke mi ole o po o au kuso se tema kupu skusa po au kuso yungi urai ya ke ma ke ai au le vanga yele fa mai o isa mo ai ala fa wa identify e le vanga ya e fo mai wala fo u ye fo mai
1: veti
0: o isa mo la e o ko fa ia la ko unga ruanga fa ai e au au fu fo ale
1: el por kalame nga e ne
0: Auskaria nga lang ako kung kakay o sa mo.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, trainees, fayla ko prak yo sa mo.
0: Yo. Mo ka po nga ko rin yun, yung kama makingi sa mo.
1: Yeah.
0: Ilmele o le vet.
1: Yeah.
0: May wala nga kile-kile yung kaifauma. Por fa mai de ore pavo virus fa mai da o unga ngal me por fa ma fa suaki ya le maile ele fa suaki mai foi le le ke le mai ni me ai ai ke le le vai vale le sa u fa ya mal si winga la nga vale le ke ya u a wa Wal waku le kingo ah, ke ia ua pe mai vale le iwa iwa, ia ma me voringa mai wo ke ia ua pe wo makua vale le mai le ai, ia kaulang kilo ia, ia kanga kai la ko kai fon pe o la ko mowinga ia. E winga fa pinga o kai fa. E
1: ni si ve kupu ya sang.
0: Yo. Kere au ya oishi mea. Ne. Dai ma wo o sa mo pe fo ni nga mai. Ala la. Fai fil filinga po vo yo sa mo. Wa la sa faile la sa faile fongo faile le al pacifica ako esa fai oi palau kim kong wa le nga faile festival foile le ale kewila
1: mesina
0: sa fai kong wa keminga ya ele ya luila le palimia ka kong nga lu longa sui Ala ala saya umma saya il parmio Australia parmio New Zealand parmio umma la mau aku ngufu ai ol Pasifika saya umma yo
1: ele aru ka parmio
0: ele aru ka parmio fai mai langale ngufu ka kalale iale mele ol festival le ol mesinga an
1: ala
0: Vai que me com uma lenga cupoire me vale lole. Lenga cupoire me vale lole, quem é vale le a Samoa, a Moa langa fai longa lole. Ol quem é?
1: Oi, le quem é le fape?
0: É au engali.
1: Engali,
0: é. Le fape, la Moa langa fai longa nga mai oi. E le inyusila, mai malong inyusila. Ya, la la fa pe e alua ku yo e a mai lang fa ilong. Ya ai ke i wo.
1: Pe yang ka ofi.
0: Ya masal. Ka ofi ya. Ya ke dei do inga wa la o fa long o fo ila sa ye fo i ye sa ye sa mo bo fo ia.
1: Na ko fa ilong.
0: Ya ko fa ilong fa pe nga. Pe ko rua e i si fo i ka ka sa mo sa sa la como wing of fight long ale ya le la o mo wing el king ele ya ya el king era ale ya le CEO le ale ale ale bank le ole ah bank for ele le kai kusa ma le bank for ale reserve bank reserve bank via Australia ma New Zealand na ka ola ko reserve bank. Ya ai mai fo la le le ka u la ka u ai o ele le reserve a ole ole ele ka u la ka u le le bank nga i oi i sa mo ya mai o ke o me la sa ka ngo ai nga sa ka ngo ai la ya me yo mai nga va ye le sa kalango ai mele ole deep sea mining ah
1: ya
0: mala u fa ye isi gawa ma fa ka ki polo kala me ai si yakumo ko al pacific
1: o wasangi bola ko sangi e e li la le fa le mangai la lo le itisam
0: yo la lo sami i ol pacific la ila konga la konga ngai lai lai wa manga o ya ya la lokonga ya sanga pe ma fainga o aku e manga la la ko ya wa kele ele lai ila lo sami i oi ila lokonga mal muka kele ya ya al mela nga le manga oe e la fai mai le manga ku o America e manga oe e o aku e manga la lo le Mariana Trench ya o ke le lo pra me le manga oe a America e manga la lo nga. Ya, ole trench piko isili leanga. O nga lo loko le o i le lalo langi ako. Kusa se fulu afe iwa se lau. Koi kiki a surkasi afe mika le lo loko. Ya, nga soso o aile a ia le ole longa luo trench lo loko la iai. Ole trench fale le konga. Nei i konga. Ya ngai konga an wa kwa ya la ile alu nga ilalu sa ku sa e alu nga yusila. Ya ngala la ku kawa kwa ile le kematek. Me nga ye ya mokunga al kematek. Ya nga ala o le kematek ma tongan trench la la nga e longa lua le lo loko. I see the other local Mariana, yeah, solo Malvanga, Valu, Valu Afe Micale, yeah, Le Maurano.
1: Ole Kunangala, yeah, Loconga, Walaco Falcon, yeah, yes, I know. Eoko,
0: Manga, yeah. Lalo. Lako ele lako
1: o ngasami
0: ngai lalo nga fa pe o la mo wai ya me wai la le ma ngai ai e pai pai solo ai lalo nga ke de rope e la ke e fausi ai le meole e ele meole le ko nga ma va le petri e mo wa mai ai
1: e ia le mea ngau fai kau ai This comes back a few years back. Was the photo or more than 10. In fact, early in the Mariana Trench. But besides, I'll dive a sign kissy bay. No, I know. Yeah, I can hear minerals like I know. I can hear minerals now. If I could scuse a little kale, for I can't come quack a lake, quack a kale, I mean, it can't be that. That's
0: Efa mai o le kele o minerals ngai lalo inga. O siong fara lave vo ila o i lalo inga i le Mariana. O lai ei mo o mangu vai e po a ko inga lal ka ue.
1: The prehistoric ones.
0: Mo creatures vai e o mangu e le i.
1: O mangu e kusai. Kai pe yo the ancient ones.
0: Yo.
1: I wo e kai le vai kai no le dinosaur.
0: Yo.
1: Le koe o ngai la no inga.
0: Ngai no mo foi la no nga.
1: Because there is fresh water under there.
0: Yo.
1: They live down there.
0: If my life fresh ale le vai ngai la no inga ni me nga. Ele yo o ye le.
1: Fresh ngai lo vai e ka ke ngo.
0: Ngai city aku ngai fresh water ngai le yo yeli sami la kul sami nga kamai dunga ya
1: au lalo
0: yo ngai fresh water
1: ya ala ya mangu nga kai pengi ancient ones
0: au mera nga fak boy ya mangu e pong sa ko lalo inga a ro ngo kilo nga mangu yo makwa polare koinga koya mang fare le fai e la ko me umbi vai e ping feelings fare ha e lo ai le me o nga e lo le me la le polare mangula e sau
1: le o kanga o ila lo ka e na fai me le documentary sau fai ka wale computer. Le documentary there. There is light down there. There is life down there. Life langa, the sami le lunga, underneath the freshest water you can ever have. It's a fabela o la wanga isa o ilalo. No my ma my auku my lab or tubes. O le vai my eso. For my la eso nga la usangu inga le lab. It's the purest water you ever come across. Pure as pure. Ever. Or creatures for la ye lalo. They live much longer ele for ye. They don't die young, they live up further than 100 years old, more than that.
0: Mga longo inga o inga ka mo ye ye ola fo e yai le e se fo inga o langa la ye la lo inga
1: true ai living creatures la ye la lo yo e mo ko es ma creatures le longa o la sami a for a sami. Yeah,
0: from
1: my life there is light down there.
0: Yeah, well, I kilo yai kusa se fulu afe iva se lau kuike a sulkasi afe mikale
1: le loko
0: I fai mai la. O lo loko nga ole o I le mele I Mariana Trench. A fai mai ole maualunga ole maunga o
1: Everest.
0: Everest. Enga le valu, valu afe.
1: From the bottom of the sea, le alu ilunga.
0: Ne ai.
1: From the earth.
0: Evelesi ai nga o le maunga Evelesi. La ke ke ilunga le Himalaya. Maunga yo le Himalaya I, a la ke ke ilunga le maunga Evelesi. Evelesi ai nga o le valu, valu afe. Mikale le maurunga.
1: I'll have to look because I'm pretty sure. I'm pretty sure it says that every year it grew by 4 centimeters or something. And that taken it from the bottom. But I must double check it. I read about it.
0: Ole mangu vale ole mangu loa le oi Hawaii. Ku so le mangu nga e sawa mai lalo le sami. Kau lunga le kumkum. Kumkum la le lunga e le
1: mo.
0: Ke e lunga le sami ya. Ya. Ai e mau lunga ku lo le Evelesi. Yel mangwanga Hawaii.
1: Walanga lesa mailalol.
0: Sawa mailalol ka ele le me ku maili. Ilalol ka ele. Sau kaulungol kumkum. Alanga la ole Evelesi langa ole ku lungole. Ole ole wa ku mangwa fai ole o le Himalaya. Le Himalaya sau mailalol sami sau le nga kai lunga I. Ya ole Evelesi le ku ai lunga. Le for my lunga le Evelesi.
1: Okay.
0: Ushu ushu nga umanga la ori inga sa sa fai nga nga mai kai mi a ka fo la nga ma ka ska ko besi a.
1: Whatever for you, they could find a scholar, yeah, I believe.

0: o fe me e pa u ia ia ke ingo pa u fo pa u kalangi o o kuvan no fanga sa ingalunga ma ku e alunga po fe me alu e u ia ile le malo siole ai pa u fo pa u kalango ke ngai ngai kanga ka e lise wo pa ku fo le me nga kai nga la ko nga kai nga kai vale yo yo kasi nga me ola e fie kalango fa kalango inga e el va nga ia nga ku i kai kai ya pa wal me ala nga le sa ia ia ia ka ko su yo angalosa ah ya ele i ya bango ai ya la uri wala nga le sa sa ngo fo i ka kala ia le I le mea whale le o le mea singa le o sui le ingoa o le sake wila ia sola ia le o mea singa ngai ia la ngā la ngā e le I apangua I la le si pae ngā ngā ia ke makea I ai fo I ai si moku fo I al pasifika ele I ai ele I engira ko suri o Ya, ai. Bawa wa ya ya ngu uye bo. Wa fa ni le bawa le ba ngoe. Le yese la ko sui ya le. Ya. Ngu uye le yese sui. Ya ba ka ni ala ko pe. Ko e fo ya me fa yo fa mo bua. I ngai lo o O fongo ia fai ale Vasa Pasifika ia e paulal me leanga ia ke ila ua alumai ke ua fiu le moku fuale le ia e whakarikari pe koe alofaku ia wale sa ia in New Zealand ma Australia ua pau ia ungu ue ole maua lako ave lako ua so angi fo ele anga I moko o Pacific Australia mangi usila ya faida e pe fa yanga ia ia le awori ia ya e mari ni fo ila pe a fa ele a un baile le fa soa I aga ko ya vai eco fua e ya ya le kai mi e arua ye manga oi e ai si anga I ya ku u ye ya ai si la e mo mo la ma ai si anga I ya New Zealand ma Australia ya umalo New Zealand ma Australia le mo ko se me ye ku fa ai si lo le ya sanga ia mai a pangi ia pei o ngu unga ia
1: ngu anga e mau a koa I ele kele o
0: fesa ia ia wā kele o isu ngu ue ele mau a mai engi fesa so
1: e fua foi porcala me fea ia o fai ele kapenga er malo a ya le lamala yo ingala ya no le ai singa I ai pege sa wai foi le kana e kakawa o nga awai I me o fon ka ai fai akai kai o malo
0: yo
1: ai ngel pasifika
0: na me nga ka nga ye
1: kakawa nga ye wa kasinga awala e ti kero mai fa pe ya ya me se a con o ye ko sanga ma sapangi e wa o nga le kele nga sa wa le sa wa ye me me o fan fa ye ken ya ti kero mai la e pe fa le a nga mai ya ku ya e fu a mai fo ila ye le e fu a mai fo ila ye le so sanga ya mai
0: Pese, pese, aleluya. Pese, pese, aleluya. Pese, pese, aleluya. Pese, pese, aleluya.
1: Pese,
0: pese, aleluya. Pese, pese, aleluya. Pese, pese, aleluya. Pese, pese,
1: Yo mal kelenga makome safai e o malale makolo ko makobo yo makoma kabakai ikala ahai na
0: ya wa fai ka uloko fai akala me penga ya la kulesi usula nga pese
1: e kele ala ai nga fai la wa mali liu ka nga kola ko ai e sel fa ho ho nga ya fangele mea ngai el mako mea ngai eu mala nga kuwa lo kuwa bisa harul mako solo el fasa kai ya la fa ya mea nga ngai kabaki wa baba o ale ai kale kala mako next door ya pa wa ngale ai ngai kam kam luka ai ye sama mali akwa kama ki ila ko fare kawa e wo faina ma menga na ma kainga kama ki ela color solo ka ba ki el fa nga u de al fa en ka le next door ye o i fo ba fa ka ka le nga pe pe se ya la ye le ba ba fo no ko pa ki ya ba pe se sa ba va de i pe ye la e o mo mo ri nga ka ba ki ye o la ko fa sa ya ka u wa ko yo mai ya o mai ko i fa la ko la bla ba yo ba ko no
0: Ya wa pesela nga sa sa usun nga ba ke mien. Ya no el ma ya lo el solo ingai. Ya ma ko wi ingai i fa ko ya. Ko i ko wi ya usala fa sa mo a pe se pe se haleluya. Ya.
1: Le bai kai ni ho yo. Que le doy me cae mi po. Fue sin aleva ca que le coe a mi o el loco a mi. Me cae mi que yo. Me cae mi el loco a mi.
0: Ya, aso ga e o calaiki ki fo i. Ya, e maua i e ya ka pese e vai fo. Maua i o ka o fo. E se le ofu e pa e pa e. E alo e fai le kauloko po le ale me fai. Ia e se fo ila le ofu fo aile le... Ah.
1: Le konga.
0: E ofu e alo e le konga. Le ken leo e a. E ka ke iro inga ale oi o ngai makua inga vai kaimi.
1: Ai fai a.
0: Ai le ma fai anga le fai a. Ele le yala ya le ainga fale le e a maka fai a kua a ele i kai kai o oile. Ah.
1: Ya.
0: E a maka fai a kua kua.
1: Ka penga penga
0: ama keu. A le ainga la le ku ufa le se iyo o le kemi murmuri. O shole. E o akul kemi nga iyo bo si i lunga al kak. Iyo. Ya.
1: Ya la so foi le ke le me aya.
0: E nga. Ya no ko fil fili ro le pe pe fo wo lo ko fu por ke lo me ai ai ke lo me ai fa ya a fa fo i me ai ya allo lo mul mul ku ka fa le ni o nga fu ka ai sap sui
1: sa
0: ya le sap sui
1: re ka ni ngai
0: ma le o ya mal po ma si ma ai ai ya le sap sui ya Pia al sap sui ki ki lo ma yai. Wa se a se a ai al sap sui fa le le pe yo a so ngei wa.
1: Wa ai ai
0: a so ngai a so. Wa ai ai a so ma pe a ka pia a se.
1: Ya five sap sui.
0: Ya wa. A wa le ai vol sap sui ya ga al fai al nudo ya lingi ai le so si fa le u nuni ya. Ya li sap sui. Ya nga a so. Only dream for alele sa sa le kilo le me dream ba ye ya ya ya ya ya le kupulanga inga ba ika ni o aso me ai ya ona mawol se vai ya a vai ya mau a kul se vai fa ole se vai ko so ko so fo
1: fa mala so nga ke fo no le
0: ya si di lo lunga le
1: Kakoi
0: mai la
1: le
0: kis masi pa kali fai la yele ole lo koma kiris kamsa. Nia nga. Nia nga sa. Nia e kakia lo fa vale le wakama koi fogi. Lea mo ila mo ka o o iai. Ah. Ko fa pe lo sole. Ka lo fali ngai ngai o makua. I da aso.
1: Nia nga.
0: I kokongi sa kokongi. Ai la kou vale le ia male kau o mea. Ai fa a kau a. Ki ngā ngā kakere iro inga po lale ka un kāsa i ai ka i fiala ko kokongi sa kongi ai i me sa fai ngā rua ngai ai ai le ma fai ya i ai au afo ko o kelo a inga i asola olo olo le meole ka magiki i ai fai ya fai ka upa mea uma Ya mawale ko kongi ya fa kaude o fo le ko mi ki ya ave ke e le fa i do
1: ya ale ma ko la le se sen ala o le loko le a oko wa ma le loko a mako e manko ala o le kaunga mako e le kaua le whaki o loko me o kusa ono ve mai whai e le ua e komunio
2: yeah.
1: A first holy communion e whakua whai e a novema e a maka e a kopa novema wa langa e malanga ale pikpo e whai e a ia la fo ia ko ia fa ia alea alea ma ka nga luenga ia e wako ma ia e ka mai ki mai ia ar ma ko ma ka nga luenga ia maka ku ifale ula e o mai o ku fulele ia o lo la ka imio inga e ia wai al wako ale pikpo e faile ko minio ma le a kofesio ne o ma nga e faile lea so de a kasi al mele e mang puangan ko ka se kan kan ai ga ko e komio ya en a pa fuela nga kan ka e mo vole fo y la vai ka mi eso ya pa pe ha ka pole ma ga ir ke ke le a y ya ke ye ki ya mai ma ma ofu fa ye ke ke le yo de ke ke le y fa pe ai que eu vou fazer o que eu vou fazer ele vou colocar comigo e é fazer o que eu vou fazer ele é lá que foi aí ele canta isso aí por qual ainda ah é fazer mofinha não faz calma é é amor vai a fazer ele aí for surro e dá no meu hemo ele off
2: yeah.
1: Yeah, I'm a fake killing of a fele, I don't like you, Leole. Only off for a king, yeah, king kick. Yeah, me, it's the way they go by in the army. I was so young. Walk off a fele. Yeah, I never got a Tamil Leo. Walk a look at Ika Locum, walk a look at turn. I fast or solo if I land or no, so yeah. It ain't go killing, come make you wait, but they ah que o lifolo antes para mim bele waia é suru aí lá le waia fa feli aí e leu eu nunca li coi vai ngabe geias uma kuanga e kaka ba ku coi e sala ko sui sui uma kuanga balala ko fo nga kauta minha bele waia tem ninguém eu pio aí eu vou espoio lá mangale mai afa ka wa ko fu wa umanga ngasul ele bole ka fa ka wale fia fia ya le kope al wai mangale ko afa ka ba ready made

0: baila, ahí hay el canca y el le caen. Mucking guay, me voy a loco for years. Like I said, o aso que o le suinga le y le suinga o le olanga le o el que ni o a cua fa calma y ready make. Yeah, if not, if I come my year out, year for year come car. No longer have they fallen to be sweet, Casso, yeah. Well, what for Cacasso we see? What come in Cacasso we saw equal? Equal, equal, in the villages. Yeah. Never let suing a Cacco, yeah. The changes that we go through. Every time you see change. So I le ufailen ete le tu se no tu langa vai te miuma e kaua nga e laa e tuma e fape nga fuila le olaka le suinga le awa ye le lalangi ma makako laa e tuma e ko o ae. If I lay, yeah, I see, kanaka isia kungo. Eka kelo five aye ngai kabaki. Celebrate ka kaule I ngeni. Ya le asofa piko amo fana. Ai ngai kabaki olo afia I. War tone. E mo meo kaua me penga. Lam ke lewa a yengi aso fa penge pe o kako. Ya fa ngau. Ya e o laifo pa wan me lai na hi. A le so sora mai I. Ya. O ma a yanga le kau. Ya ka ke alo fa ilai na inga. Ngai ngā whānga ue o lei whapenga. E kau ke whāwhika I ele. I sisi le ese mare. I a kā kō whānga o lei whae le o I eini. Le o I maua I lā kou le. Ni mreainga le maua I ei ngai isi kawai ki isi pāto le lalang. Ae. Ia. Aole a foi a seguiu pe a ole kalango alava kalango yaso o papai e a male pai kai mi ngai ase o ki kelo la le kala so fa so pico o le lano langi me sa ko po le history o le ma single ngai o topo yeah. Ele é só boa o que tu pode ele está usando a fé e vai ser lá todo survivo. Na ocupai aí as troops do cancale o Hitler. Na lá co ocupai inga e ele parto le muulo é o Czechoslovakia. Ele é cá o Sudetenland part of it. Nga mā fau la e lea o falangi ma perakangia e avoid le vele a wangi a vea e meio kwa oi vele le e a wangi kupu I se pau se kaua I le mele wa okipa ia I e Hitler ia I ngā le pātnga o Czechoslovakia I anga ngofolo wakasi le la le fina ngalo wa kongo uye lua po kai ngakai o perakangia mfalangi ya ufapea ole area uma lava le kaka kala German le fasia bangi ilano lo kai kai ngahila ole a ave ya hitla le po fe ande nga ye ka nga ka nga ole la ko nga nga nga ol fasia ol sia mangi ya nga wa wa ye le kai komuma o ai foi o percangio para ave ye o ya hitla te kaiangi nga baku ya hetla yale eria nga ala ye kan kae e kala e ka ka kala fa se ama awa be ma me wa wa sori kula fo ngoi hetla wa wa ora mo ai le ma de ye nga de wa sori kula fo ngoi hetla ma ma ngo fo ma occupy a ko ye check so wa kia instead ai o ke le fe ma inga le nga fa ye e la como per cangia e anga va cu fo ele le ca le a fo le camai lima camai lima ia hitla ai fa zanga mai hitla se ia ko a cu le lima a ko ya mame o le aso mo fo yo o ke copa le aso e le ca sanga ia fe iba se la fa iba it was the first one for Alilinga Oma, the People's Republic of China. Oma fa aku inga penga fa usia yele de afo ile the People's Republic of China ele kaikaile o mao si dum ye kake on te fa ya social study ya so ye ya ongala aka mwa ka wale ngole ur kai kai dio sai ka ma se tu ya lesa bo fo yo ai fo o ko pele ka sanga lava ole ka siva fikuiva fix for ka sanga o controle ai fo ye america la fo le Panama Canal fix for kausanga ya yeah. A ole aso mo mola el kausanga nga kasi ya fe fikuiva nga hand over my America ya Panama ya le canal
1: no
0: after 70 years umi
1: ai e sel fin ka ole elingo ole merenga ke le fo ila ka ka nga au mai e fa fa nga lu nga i fa lei pa fa le le fa nga nga lei o ka nga ka au mai o i Caribbean
0: oh okay
1: yo
0: South America America South oile ai
1: Yeah, yo, the Caribbean.
0: Oh, yeah.
1: Caribbean Sea, Mele, Jamaica.
0: Yeah.
1: Mangunga.
0: Yeah.
1: Oh, inganga la umaye kanga kai fa fa inga lu nga ingai.
0: Le canal.
1: Ile elingo le canal nga.
0: Yeah.
1: Allah le kolu se fulu. E oba le kolu se fulu wa fe la fa kanga mali.
0: Ile le
1: lingo le fango le pro kicking a America.
0: Yeah, kai kele.
1: Kele ka ka maliu ka mai ngai i Caribbean. Ia vi ide ke ia la ko ia wa o buso ka uli. Ile Ngā mai eli ia o le elinga hoi rā le whainga o le mea, e whainga kā. O le whainga kā o le elinga o le mea. O ngō le Masa Pasifika. Ma le, o le alinga o le ocean, la, le Pacific Ocean lei I a kākou.
0: Indian Ocean?
1: Ei, o le Atlantic Ocean.
0: Atlantic Ocean
1: lei oi le vao America ma Europa ma Africa.
0: Ah, yeah.
1: Ole Pacific Ocean. e mau lo lo ai lo lo a o le Atlantic Ocean e mau lunga
0: la le vinga lanka
1: e mau lunga e o kusa o le Pacific Ocean i leisi ku o le mele eli o amaku o le eli mai le e kipi uma mai a le le le le le ngu u le Moi I le menga le Panama Canal a o inga la I Panama le leng lenga edi menga ya o le vai al vanga a nga edi mai o I le ku ole nga edi mai o I le ku ole ole afo I ole ole ole Atlantic Ocean Eli mai oi le ku vale le a lai ai ia ngu ia o Afrika ma Europa. O le sami la sa ia inga li nga vai kami. E maua lunga lunga I whapea ia le. E fia mika le maua lunga o le. Ai kuse kilo kilo I lalo whapea I. Tao o mai I le iku o le Vasa Pacifica. Kusa e kuku mai runga I o ma kirikiro mai lalo whape le Vasa Pacifica. Mm. Lang whape nga, lang o le Vasa Pacifica. O le kasiba e kodu o la langi lai I kong.
0: Of course.
1: Yo.
0: O le ocean piko si lia kunga ke
1: le. Yo.
0: O le Pacifica.
1: Me foila nga e a la inga mau o le lo I lalo. Ao I le Atlantic Ocean.
0: But le vinga lanka la mongla lo lalo. Are we talking about the sea level?
1: The sea level.
0: Okay.
1: Ao le Atlantic Ocean.
0: Mm.
1: Yeah. Kusa e ke ku lalo I Pacifica. Ai ki kilo lunga I o mela e.
0: Now if I vale.
1: Lai ya le Atlantic Ocean.
0: Okay.
1: O le wing alang fa penga lenga e va ikile va America ma o I Europa ma Afrika e va ikile va nga le sauma e ilunga le nofe kaula lo I le south e va ikila fa pe Mangola avaikile le va falele I yele vai kokong longo inga la e piol apilunga
0: ah
1: e mawalunga fo ile
0: la nga la inga mawalunga
1: yo ai ongo o le vasa pacifica ke de ke de o kasi va ko do la langi le kongo le vasa pacifica
0: true
1: e kilo kilo la la ro fa pe ai ile samia pacifica la kama ilu. Nga faya ilo la ile albenga albenga. Fa fea langa saule wa amai o le vas pacifica sau.
0: A e ilunga.
1: Fa fea nga. Ia nga faya ilo
0: le albenga. Nga makalmele al canal.
1: Albenga sa faya I al canal. Ia nga faya ilo le albenga albenga. A saule va mai ol pacifica via oi le ilisiku. Ya. Saule va ol pacifica saui ku le va ai. Na fka vir ol vanga
0: offload.
1: Avele fa alu le sami I elifi fa I lunga le va ale inga I a level le male Atlantic Ocean le lunga I ma mangol vas pacifica le la lo I le mau lo lo kusala ke va ai lo lo le vangu va ale le ile inga na pamuro le kakala mai lola I le ole kakala lola le ole sami mai oi le Atlantic a pushi foi lunga le vale le ku con I ya mang puede casi ele va pengal casi va ali foi e lope fiang iwa a pe se fulu iwa ai ola ye kongu ngal mele le la ya mi fo ilu ngal ai
0: ba o from the
1: eli fo lo lo le bai wa wa level le male mal atlantic ya o ka kala lo la ye le ai o wa ai ai o wa ai ngai atlantic a saula le wa ai mai atlantic e ma o fia alu il pacific ye nga saulo la ye le sawa I le sami atlantic o mailo il me ele va ah close lo le avo ile le mer ah ya ai fa alu ai mgsl le sami ya o alu ala ele sami la lu fa be ma ave le va
0: oh really
1: ma ave va anga io that's how they Malanga e le mauarunga o le va o le Atlantic ma le e le mauarunga o le Pacific. Ia le mea nga umiai nga fai ia le canal nga fai ku. Isi mea o mo whaamai nga kupo I nga ko kele I kaka nga whioki. Ya le fingala o le Suez Canal ia lai oi I Aikupiko. Ele umi nga fai wala nga e nga kipi mai ale ala vai ia nga ia nga kaungu ua o le fisoka ia ua o kaungu umai ale ele sami aku I le Red Sea male sami fale lea o ile lea fo ile le Mediterranean Sea. Ya alu va ire ise me vale va pe kil kil bo fele samile ma unga le ai kasi ale ngai ko ki ki a levo a ko umone le menga nga la nga kupu I il vasa pacifica unga ole unga o il vasa pacifica e ke le ke le Ya. Ya la kakula se ah. Di kakula al PC le ole. Oh. Ya. Ya usit fa fong.

Yole. Prayer for Yole. If I for his sin and Zara honor, what tell you, Lava Yanai? Nightanga Tafayo Madilio. The artist Fayo Madilio. Ole we all of Zala or Sitainele or Dal or if for your or Dolly Patton. Tasi dia tamaita I tauta ua la windoa I leona fufonga oonda la umata fia fia iso se taimi lava ea pia mai fia fia la ae ole tele ia o manuia e maua e ea fo I ana faa fia fia nga lea te faa loko faa pia e faa tupe ai ia tamaiti tele le tele o tamaiti ila me o tamaiti vea ia le lava ia le mafai e maatua na ave le ako ia onga ono le tūlanga o lima vai vai ia le ala e faatupe ai e awala nga ile ile faatupe ai le la library for little I o ina to supply ngai ya mene yo tusi e fa ai amata I ona o langa o nei tamaiti e le ngata I o I America so se me la vai o I South America o I ai ni fa la tonga fa I o o lima vai vai ya matua ya I nai afa ye. Ya ilana, le tele o nga tusi, e fa ai amata I o na o langa o nei tamaiti, e le ngata I o I America, so se mea lava I o I South America. O I ai ni fa la tonga fa I o lima

0: e manuia lava le aso sa pa pa o tamaiti ya ne ya o muri ava to tai to mo to fa fonang
1: ya to fa so fo Teresa mo no fa fonang sa mo
0: ya fa so fo

0: nisin koju soko e lo nse lowo ba e se ko si se gbogbo e sa nlo dada
1: nle o lo dada omo yoruba ponbele ni im na ri pe irun koju soko yen o ni di ti awon baba la wa se pe ni koju soko
0: e so fun mi ba o ni irun yen se wa bere si kilo wa se si relationship wa to ko e ngba to bere si se irun koju soko e
1: o sha ri pe wa sha ma rerin muse si mi
0: se ko zigo to se okunrin na
1: iro inu won dun na ni pe a ma fowo pa ori pe a o ga o na ga o ni nkan ta o baba nla wa ri ton se so pe a irun yi kan ma se ton fi pe ni koju soko
0: Adekunle Gold o konrin kan o ni wo mo omo geto lewa yi kilo de to fe dayin e ni bi to tin jo
1: isopo ni isopo ni won ni omoge to omoge oro to se koko ninu oro yen ni omoge omode egun e si ko ti yi
0: bo o tu wa ni pe omo yen se mama e mo po ti baje ton ton ton se mo ke
1: awon obi no man keyin lati mo to mo ba baje
0: ehn tori iwa ti Mrs. Silas e soro nipa kan se ba wo ba mo wi
1: beni asoro nipa ibawi oro pataki ni oro ibawi yen
0: ka to bere si soro kan se ba won mo wi egbonrin ti omo wa Adekunle Gold age baby sonpa awon mo ton gboran si ya won ton lo njo ijo to da lori dance floor.

0: Alo, alo. Eka ro, eka son, eka le o, bubu lugo wa. Alo, la ma si pa fun yin le ni. Iton ti a fe son fun yin. Iton, ijapa. Ati awon ore re ni. Nigba ati jo, awon eranko. Won po, won si nge si aye. Won wa ninu igbo. Won ni apejo kan ton ma nse lojojumo. Ijapa o je eni ti o mo ogbon pupo. Ugbon ohun na ni wa iki. Ijapa ni wa iki. O de ni ore ko ihoro. Ni ma yara. Ugbon o feran lati sereju. O de ma njoku si aye ara e. Ni ojo kan awon eranko pinu pe won ma lo si ayeye ni oke orun oke orun oke orun patapata japa so pe je ki lo pelu yin mo mona o daju o wa ya won lenu pe ijapa o mona to daju o lo mona to daju awon eranko bi adan awon eranko bi eye akala to le ko lo si orun awon na lo sibe o ijapa o si le fo ijapa ni ohun lo ki lo se o lo ohun gongongon lo siwaju won e jowo o wa so fun won pe e ma pe ni ni oruko o nigba ayeye o nitori orun ni won lo se mo so fun pe orun ni won lo ki olorun ma ba mo fi iyan kan o ma ba mo pe ijapa ni ma ti won de be ijapa jeun jeun jeun ta ma ti fun won lo nje ba ijapa yi o si jeun jeun jeun jeun jeun jeun jeun won ni pe ah ah ijapa o fe jeun ki o fo ni o ma da won lohun o o jeun o si n jeun e lo nigba ti ayeye wa pari gbogbo eranko ti mo so fun yin pe eranko bi adan eranko bi aparo gbogbo eranko to ni iye ni won lo sibe ijapa o ni iye o wa ku ki bi ijapa se ma pada ile ijapa o se pada si ile o ijapa wa ni ijapa wa nbe ijapa wa ranse si iyawo e nigba ti o n de pada si ile wi pe nkan si sele o ki se pe ohun debe nikan mo ohun ti e ni ko ko ni ye o si ti wa yo o yo bi ru kere kere yawo e wa so fun yawo e pe ko ba nko gbogbo nkan nitori o ma jabo latoke ni eyin na e fi okun inu ro eni ti o ni ye ti won ti o po leyin kan ninu awon eyan lo soke ni won si so fun o pe o le po ba o se ma pada Bawo lo si ma pada. Iwo ijapa ni iyawo re wa ko apata kekeke sita. Nipe to ba debe ijapa to ba si jabo latoke yen ko ba le jabo dada ko ma le si gbogbo egungun e ma ba fo ṣugbọn ba si ijapa ma jabo lasoke gbogbo egungun e lo fo jeke jeke jeke jeke ohun ni ijapa idi adanida abele ti tola doro te ba ri gbogbo ara ijapa e ri wipe akara ohun e o dabi ẹni to fo nigba ti gbogbo e wa fo yeyeye gbogbo ara e fo iyawo e wa mu eba wa ba fi le ohun ijapa se ni ara ohun to niyen ẹkọ ta kọ níbẹ ni wípé ìké ò da òye àti ọgbọn tí wọn bá ti ní kó má máa fi ṣe ìwà búburú èké kò lè jẹun títí kó má bà dànù ṣé ẹ gbádùn ìtàn mi mo rò pé ẹ gbádùn ẹ o mo rò pé ẹ gbádùn ìtàn mi ìjàpá sí ìrókò ọkọ yan níbo òun la sọrọ rẹ lẹyìn ó dábọ. Thank you.
1: Ready, three, ready. One, two, three.

0: Hello, a cabo sorrieto, a cabo sorry sat at a man she for a one eleni wati jiroro. Lori amo rishi rishi nikba ashawa ni ile Yoruba, amo asha odo ni, amo asha ya ati jo, ibi ton ti papo. Amo ikota ashe mo, amo ikota anshe. Amo alejo wa, leni, ni ayafi Silas,
1: e
0: kaso on.
1: Eka bo sori eto yi o gbogbo yin ti en gbo wa lati gbogbo ile aye ti ori for EB Radio Australia se o
0: ekpele
1: loni se o lo ti se
0: nko ti a fe se ijiroro leni nipa ni iba omo wi ati iko omo ni ile Yoruba. Bawo la won Yoruba se man ko omo bawo na se ba won bi boya ka bere lati aye atijo abi bo let fe si kawo
1: we ataye atijo atisin yi na bo ba ko na ni ma so ko se ni ile Yoruba
0: iyen lagbara ko yato tu
1: ju ko yato ju bi Yoruba se n toju omo lati di eni ti o ni iwa omo ati imulo to dara fun idile ati awujo ni aye atijo atisin omo to ba ma ni la ba kan na lo ye ko je ba kan na lo ye ko je nitori na ni ile Yoruba ifomo o da o tumo si ito ni sona itewo gba omo yen ko gba eko ti won fun dani lepo ati itoju omo ni gbogbo ona omo Yoruba o da ti je omo ti ni se obi re nikan ni o mama ba wi
0: iyan ni pe
1: ni ile ati adugbo ni won ni omo
0: ah so ko se pe omo mi ni ma bo chuma o yo ba ma ni ba mi no mo mi ko denu olomo
1: won ma so be ni se bi nitori pe won mo pe ki sa won nikan lo le no mo yen na se so be o de ni pe omo ti je ti eniyan nikan soso a child does not belong to one person alone o gba adugbo ni eyin na ri pe tomo yen tomo kan to ba wa sadugbo to nri to mu kankan to se kankan ti o da e ri agbalagba ti wa nbe o ma ba wi pe ma se beyin
0: iyen ni o Yoruba fi so pe agba ki wa loja kore omo tuntun wo
1: ora yo lenu mi ni ko mo fe so na ni oni bi Yoruba se ma n afowo sowo po wa ninu community wa ninu ilu wa o se pataki a fe ma ra wa pupo so a ma n ko awon omo wa dada omo emi a ko won ni iwa ati ko ni pe ki iwa pele ati iba fun agba
0: ni awon nkan ti asakiyesi papa fun awon omo to ndagba ni oke okun won ma n bere pe e wa na mommy melo la ni iya melo la ni gbogbo eyan la pe ni iya gbogbo eyan ni baba eleyi baba mi ele baba mi epele mama a ke wa mama melo gangan lohun ni a wa tutun ri ele ni egbon ya mi gbogbo eyan ni egbon ya gbogbo eyan la buru ya gbogbo eyan ni anti gbogbo eyan na nku je ba oni e se je mo ni o da pe nkan ti e fi so na ni e pe ni asa wa gbogbo ebi gbogbo adugbo lo ntomo
1: omo ti je ti eniyan kan soso ohun leyin sese ti alaye eyan ni sin nitori na ni eri egbon mi mommy ni ma pe
0: bene
1: mommy grandma mi na ni
0: bene
1: aunty mi mommy mi na ni
0: bene
1: aburo ya mi mommy mi na ni
0: bene
1: iwa yen lo de ma wu si mi
0: bene
1: o lo se se wi pe e ri pe won ba ta ba ti e ni ile ti iyawo atoko n gbe wọ́n á mú àbúrò ìyá a wá gbé bẹ̀ ọmọ tí ẹ̀gbọ́n ìyá gbé àwọn ẹ̀ tó bí a wá gbé bẹ̀ gbogbo wọn àjíjọ máa gbé pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkan náà a ní wọ́n dẹ̀ máa ń sọ pé bi omo ba ti se ni won ni ile ati keso ro bi
0: beni
1: o ti yeri
0: beni
1: ati keso ro bi pe e ti ri omo yen omo yen o ma a ki agba laaro a ki lasan a ki lale e pe won ko omo yi o
0: tojo omo luabi
1: omo luabi o na de se man so pe iwale wa
0: Iwalewa.
1: Character is beauty.
0: Iwalewa.
1: Iwa yen ni won fi han. Boye o ba se boye o se ma ni suru. Ti o se o ti ba se iwa pele. Iyan bi e ninu wa ni suru. Iwa ji yan laaro wa ki. Iwa ri baba wa do bale. Wa ri iya wa kunle ki. Bi o Yoruba se ba n won mo se ma n ko omo won yin.
0: Nkan ti alara won afikun ni eni to ba ti je bi egbe iyayan ni adugo odi ayan ni o
1: beni
0: en to ba je bi egbe mama mama yan o na di mama mama e ni en to ba je egbe baba baba e o ni baba baba e o le ba ewi kon ti baba e le se na le se
1: beni beni
0: gbogbo omo de lo mo yen fi han
1: pata pata papa papa gbogbo omo lo mo yin won de o ni won de se man so pe agbajo owo ba si soya
0: owo kan gberu dori ni aye ode oni se iyen wo po sa so ti yato ni aye ode ni abi
1: o ti yato o ti yan won si se na won si se na won si man so na to omo ti se ti re ni kan gbogbo ebi lo ni ojuse lati toju re Olo se se ri pe e ri pe omo aburo niyan iwo ko lo bi o aburo e lo bi abi ya abi aburo o ya e lo bi iwo lo ma ran ni ile iwe to ti ye ba
0: ben
1: iwo lo ma ran ile re lo ma gbe iwo lo ma ran ni ile iwe ile e to de n gbe yen agbale asise ase gbogbo e bo iwo lo ma ran ni ile iwe
0: Iyen ni pe asa wa ni ile Yoruba ni pe omo kin ko ndawa o baba ti en to bi omo Olodumare ko fun won bi ni gbogbo ebi ati gbogbo ara lo nto
1: beni oun na se so pe omo ki da to ko joko si ori eko ile eko nikan won gbogbo eko ma ko ni se owo ma ko ni se ile ma de ti ko lori ma ko lowe so pe ohun la se ma nko ise agbe ise lase aye ojo mi
0: beni
1: lewa eni ko si se a ma jale gbogbo yen lati ma nko lati kekere ma ti ko wa bi pe wo ani agboju logun o fara re fo sika
0: ni ohun lati sise apa e
1: ninu
0: nkan te so yin o je pe lara awon to je opo mulero ni ile Yoruba ni pe iyan lati sise karakara ko sise owo e iyan lati sise fi je apere fun awon omo iyan lati ko omo pe ise logun ise ohun lati sise ko karamose omo de lati mo pe ni ile Yoruba awon obi e to bi eni koko lo obi e o gbogbo awon ara adugbo awon ebi ati ara na won je bi obi ni fun awon to wa n gbe ni tori awon ata n gbe awon to n gbe ni oke okun to n gbe ni bi ilu Australia ilu America ilu ni awon ibe yen asa yen yato ni awon asa ni awon ilu yen obi oni o je oni kan lo je olubawi fun omo fun awon ti o wa n gbe ni awon beyen bawo ni e se wo pe won le gbe asa wa ni ile Yoruba yen how bawo no se papo how does it come together se won si le ma se awon asa yi abi alati gbe apa asa yen ti ka gbe ti awon asa oloyinbo
1: aye asa oloyinbo to se pe omo gan le pe awon ijoba lori ero pe kon wa mu baba ati iya on emi o lowo
0: be
1: eyin a de ri pe o ku je ko to asa ti wa awon mo ti wa ton ba bi ni bi o ye ka fi asa wa ka fi ko won nitori be ni o ye ka fi ko won omo ti won ti won ti won ti won ko ko dada ni se nkan o ku se mo dada nitori yoruba na lo so pe omo ti a ko ko ni o gbe ile
0: ti a ko ta be ni omo to le ko lo ma gbele ta ko ta be ni
1: Oh my, better. So you know, you call more ojuse bubu wa.
0: Hmm.
1: Only she say pe, iru Yoruba community ni si ni bi ni bi ba yi. Abi iru eni ti eje te wa ni bi. Egbon yin le ma si nbi wa, bro yin le ma si nbi, but awon te jo je lati wa lati orilede Nigeria, orilede Yoruba. O ye ki awon eyan, awon omo yin, ki awon ore yin kon le ba won wi. Lawujo.
0: Ben
1: ni ke te ba lo sawojo o ton ma ri won ton se nkan kan kan le wa so fun pe ah mo ma ri omo e abi kon te pe omo yen pe wa ma se nkan ti o se yi because omo ti won ko ko dada o ma da wa la sile to ba ya ni
0: ka tun wa menu ba nkan te ti fe menu ba tele o da pe o se pataki pe awon asa wa papa ede tori ede ni keke asa a lati ma tiraka lati ma ko awon omo ni ede ati asa kini awon apere awon ona te yan le gba lati ma ro papa fun awon to ngbe ni awon ilu bi Australia, America, England, London to je eni Yoruba lati le ran awon omo lowo lati mo ede ati asa tori be la awon omo e se le di omo luabi ton wa gbe Yoruba laruge bi se ni awon imoran
1: ti mo ni ni wi pe awon omo e ko won ni asa ile Yoruba mo ni awon kan na ti mo mo ti awon idile kan ti mo wo mo na America ati Australia yi ti awon omo won kon ba ri ni won ma kunle ni won ma do bale ni
0: gbogbo
1: yen won asa yen won si nse
0: kon
1: ba ri ni ti mo gbe won a ba mi gbe ninu ile awon na foso awon na so nje awon na se ran lowo fun iya ati baba won won de n gbo won lenu so yehe won si ma ke respect fun baba ati iya won
0: ko si wa nbe yen ni pe o sese ko sibi ti o ba wa eyo kan lati fe se ni ko rorun sugbon you have to be intentional
1: ko you have to be intentional and then you have to really first of all pick the master e de yen si won then ke de je common wi pe ki se bi ile ti wa o ibi te ti wa ni yi o ba de ki se ibi te ti wa ni yi o ke de ma ke ma to won sonu pelu ise ni o
0: Ben.
1: Ise mo pe awon mo sin na
0: ibe ni na so
1: pe pe ka ma provoke awon mo wa so pelu ise ni o ta ma bi won ninu pelu ise na la ma ise o
0: sugbon
1: ani lati so fun won pe ise iwe e lo nko yen nikan
0: ben
1: won lati ko ise owo
0: ben
1: won lati awon ese won mo se soro orin awon orin Yoruba to nko yan ni eko temo agbojulogun o fara re
0: fun shika
1: gbogbo awon orin aye atijo yen
0: bene
1: ti o tun koyan logbon ka ma fi ko awon mo wa ninu ile ka ma fo awon mo wa ile ti awon mo wa ti omo ba ti iya ba de je elesin e Christian ko lo sibe ba de je pe ti muslimi ni na ko lo be
0: won
1: kon ba le ko ni eko so cause I imoran temi ni ni
0: imoran e se gan ni wa dupe imoran ni agbara o de nipo o jina o gboro o je nkan te o mu lo le lati ronu si ni sai awon nkan ta te fi lo wa te fi fun wa ni moran ni pe a lati gbianju lati ma so ede si awon mo a lati gbianju lati fun won ni lati je ko mo awon asa wa ka de je ko mo pe ede ati asa wa ni won lati gbe laruge e se gan ni e se o tori eleyi je imoran la papa fun awon to ngbe ni oke oku to ngbe ni Australia to ngbe ni America to ngbe ni London ti won wo pe ko se se won ri pe o se se
1: o le se ise mo le so kini kan
0: beni
1: ibowo fun yen se pataki se mo so fun yin pe mo si ra won awon omo won bowo fun ya ati papa won daada but se mo fa ti soro sugbon ati soro na tele adura na ni o ati won ma fadura ran won lowo sugbon won lati bowo fun ya ati baba won ya ati baba won ko ma je bi won ninu bi ti ma pare esin
0: e se gan ni o tun di gba kan na o da